0: Dream Radio Time. It is now 8:24.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
8: Ahoy! Kidney Care Time!
9: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
10: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Karon

0: Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin Printing, Sticker Printing, Labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Oras ng buong Pilipinas, 11:47 a.m. na minasan. And welcome back to Dream High with your DJ Senpai only here at City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Nandito na tayo sa ating sports and entertainment buzz. Unahin muna natin ang ating sports, of course. Ang pagbabalik ng Alamat, Jimmy Alapag is back in the house, minasan. Ang Alamat at tinaguri ang Mighty Mouse ng Gilas sa Pilipinas na si Jimmy Alapag nagbabalik na sa bansa matapos ang kanyang solid na tatlong taong stint bilang player development coach para sa Sacramento Kings sa NBA. Siya na ang bagong head coach ng NLEX Road Warriors sa PBA. Sabi ni Coach Jimmy, me, it felt like the right time para i-share ang NBA wisdom niya sa mga Pinoy players. Ang debut game niya, Karakaraka. Ngayong July 10, laban sa Macau Giant Banda sa Inara Center. Yan, Inara Center. Center. Let's go! EJ Obiena, nag-gold na naman. Walang kapaguran sa pag-slay ang pole vaulter nating si EJ Obiena matapos masungkit ang kanyang ikalawang magkasunod na gold medal sa world stage. Tunay na definisyon ng consistent king. Showbiz, ang sayawan at kantahan sa timeline mo, Beanie postpones European tour. Sa mga blooms natin dyan, sandaling iyak muna dahil opisyal na pinospone ng Nation's Girl Group na Beanie ang European leg ng kanilang Signals World Tour. No worries naman dahil may kapalit itong bagong dates at siguradong sure, mas pasabog kapag natuloy. Health and safety muna po ang prior ng ating queens. Samantara, Chris Bernal and Charit Solomon bilang ambassadors and ambassadress. Kinoronahan at pinangalanan sina Chris Bernal at Charit Solomon bilang mga bagong official ambassadors para sa Mrs. Universe Philippines 2026. Serving face, serving wit, and of course, serving motherhood realness. At yan ang ating nagbabagang chika para sa inyong Biyernes, mga Dreamkada. Maraming salamat sa pagtambay at huwag kalimutang enjoy ang inyong weekend. This has been your daily dose of energy and realness. Ang inyong ate DJ Senpai, nagpapaalala na stay safe, stay hydrated at bawal ang mga negative chakra. Patuloy lang makinig dahil susunod ang Unmute with your ate DJ Senpai. Ay, meron pa pala tayong headlines. Nagdadali ka man day pagkikaraon. Oras 11:50 a.m. See ya.

0: Oras natin, it's 12:10 p.m. Nami na sign. And welcome back to Dream High with your ate DJ Senpai only here on 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. Alright, weather check muna tayo. Mainit pero may pa-surprise rain. Ayon sa pag-asa, general rule natin today ang isolated rain showers and thunderstorms. Kaya sa Eastern Visayas, expect hyper-humid energy na may sudden plot twist ng ulan. Kung may lakad kayo ni crush o may galing ang barkada, magdala ng payong para hindi mag-goma ang aura. National and Politics and Slate Nation updates PBBM and PM Carney's Jollibee date in Canada. Nasa Vancouver si President Marcos Jr. for official business. Pero ang tunay na highlight, sinuportahan nila ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang national pride natin. Kumain sila sa Jollibee. Nag-level up din ang Philippine-Canada ties into a strategic partnership. Goal din nilang tapusin ang free trade agreement bago matapos ang 2026 para mas madaling magkatrabaho at magkaroon ng trade. Real talk sana all, kinakaladkad sa Jollibee para sa multi-billion deals, no? The debt is deepening. Medyo mapapapikit muna tayo rito, guys. Ang pambansang utang ng Pilipinas pumapalo na po sa panibagong peak na 18.55 trillion. Opo, trillion na may letter T. Kaya mag-ipon-ipon na tayo dahil mukhang damay pati future apo ng mga apo natin sa pagbabayad nito. Wage hike para sa mga NCR workers, good news para sa mga nasa Manila. Simula ngayon, ramdam na ang 1.1 million private sector workers ang taas sweldo at benefits ayon sa DOLE. Sabi nga ng marami, sana lahat ng rehiyon sumunod na sa trend na to dahil ang inflation ay hindi nagpapakipot. Pati kami dito sa provincia ay apektado. Local news sa Kloban and Ormoc Spotlight, Senate Inquest at Kloban School Shooting. Matatanda ang niyanig tayo ng trahedya noong June 22 sa San Jose National High School. Ngayon, formal nang binuksan ang Senate Committee on Women and Children ang investigasyon ukol dito. Ang mas nakakabahala, tiningnan ng mga otoridad ang epekto ng online grooming, violent video games, gaya ng gore box at radicalization sa mga minor de edad na sangkot sa krimen. Isang malaking paalala sa mga magulang at nakakatanda, bantayan natin ang digital life ng ating mga anak. Late double murder double check, formal ang sinampahan ng kaukulang kaso ang suspechado. Sa double murder case dito sa Leyte, justisya ay serving, kaya watch out ang mga gumagawa na hindi maganda sa ating komunidad. Sports and showbiz, tapos na po tayo kanina. Hindi ko na uulitin pa dahil tayo ay overtime na, 12:13 na po. Ayan, for more news and latest updates, go ahead and like and follow our page. It's 104.7 Dream Radio. Susunod ay ang ating unmute with your DJ Senpai. Up next, kaya medyo marami-rami tayong babasahin. Pero keep on sending pa rin your messages sa Telegram natin, shared on our Facebook page, 104.7 Dream Radio, and my page, DJ Senpai. We'll be back, so stay tuned lang dito sa stasyon kung saan ikaw ay
1: Kaya!
0: The city's best FM station, 104.7 Dream Radio.

seryoso ka, girl. Nick, Nick, wake up. Ang potential ay hindi nakakabusog at lalong hindi nakakaganda ng balat, be. 6 months of talking stage tapos may side hustle pa kay ex. Hulo. Ginagamit ka lang na emotional rebound, ha? Bas! Stop romanticizing the bare minimum, sis. Stop romanticizing the bare minimum. Ang tunay na angelic ay marunong mag-exit kapag ginagawa silang option. I-ghost mo na yan. Block sa telegram.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong gi-atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

ngayon, freeloaders. Kung nagsisend na ako yung task sa Telegram or group chat namon, puro lasin or thumbs up emoji, it gin re-reply ha ako. Tapos kung harani na ang deadline, dito lahira mag-iinaro ha ako ang hinbuligan magpapakamaluoy. Kung di ni ko hira ipunit nga rin hit paper, ako hani himuon hini nga maraot gan, i-unfollow ako ha TikTok ng Insta. Dolab! Sige niyan, sasaysayan. Anyway, ate DJ, susumbong ko na bahira ha amon instructor o itatag ko na lahira ha dump account para mapanus. Okay. Ilabas ang pagka dragon mo. Dan. Sino ba silang mag-unfollow sa TikTok mo? May ambag ba sila sa validation mo? Mas nakakatakot ma-unfollow ng Dean's List kaysa sa mga freeloader. Ano ba, be? Huwag mo silang itag sa dump account. Diretso ka sa instructor nyo. Mag-compile ka ng screenshots ng scene at thumbs emoji nila. Tapos, himuwa itong iserox. Ganin mo ang resibo. I-drop ang pangalan sa final paper. And, be, ito kasi yan. Sa totoong buhay, here in the corporate world, or you're just at the tip of the banana queue pa lang. Wala pa kayo dun sa pinakadulo ng banana queue sa hawakan. Walang puwang ang mga pabuhat. Walang puwang ang mga pabigat. Walang puwang ang mga walang ambag. Walang puwang sa buhay ngayon. Sa sitwasyon ngayon ng buhay sa mundo, walang puwang ang mga taong walang ginagawa kundi maging pabigat. Walang naiambag na kahit na ano. Walang naibigay na kahit na ano. Kasi, ano ka? Swerte ka daw. Kaya pwede ba? Stop thinking about them and what will they say about you. What's important is you made the effort. Then, you are what's important here in the project. Diba? Why? Wala naman sila dun eh. Wala sila nung mga panahon na kailangan mo sila. Then this is your solo project. That is your solo project. Not theirs. Wala silang naiambag and everything. So, yeah. Basta take screenshots lang and show everyone. Oh, I mean, pag magpakiana nila, kaya nung wari kami didi. This is unprofessional and unethical. Pag magpakiana nila nga wari, kaya nung wari kami didi. We, tiyagas siya spura niya. Tiyagas po siya ni Aichi. Hanya gul. Huh? Kasi, eto yun. Oh, show them the receipts. Kaya nga nga. Wari ka mga umbag. Shiminet. Okay. Tama na yung mga ano na to. Tama na yung pagiging ano natin ngayon. This year, let's stop being there for people who doesn't even see your worth. Okay? Dandan. Okay? The dragon. Mga sugod nga tawa, no? Like, iaasa lang talaga sa ano. Iaasa lang talaga yung mga projects, mga ano. Tapos kapag nandyan na, they will take the credit. Like, what? No way! Like, how were you brought up by your parents? Like, don't... Tayo mga parents, turuan natin ng ano, para walang maging problema na ganito yung ibang mga tao. Kasi yung mga anak natin, sila yung susunod ng mga tao sa world. So kapag yung anak mo, pinalaki mo na, ano, abay, ganun din. Pag doon at kuan, bunga, samtang ano pala, tatabasan na, aharasan na. Gets mo? Gets naman, no? Alright, so we have another problem here. This one is about family. Ray ng Kagubutan from Barangay Linao. Maupay nga kaurat na lahit akon pamilya. Ate DJ Senpai.

regular ko nga trabaho dini, haamon balay ha or mock. Wow, work from home. Kada kakukuha ko ita akong sweldo, automatic may listahan na hinanay nga akon bugto hit mga baraydan, kuryente, tubig, allowances hit akon mga kamanghuran. Waray na para ha akon personal nga mga luho. Kapag nagiinom pa ako, pag nauli ako haamon balay, ginbubusaan pa ako. Bisan la pang skincare man la diri ko na mahimo. Ang pinakamaraot pa hanasering ako nga maruyag ko na magkaroon hin kalugaringon ko nga kwarto para may dako privacy. Gintagan ako hin sura nga ibahan era sura. Nga akon man nga ni kwarta ang gimpalit hadto. Ate DJ Senpai, sa laba magkaada ako hin asawa nala. Ngan bumulag nala ta akon pamilya bisan hino nala. Hit akon igli-live in niya na para lang makaharayo hit akon pamilya. Wala! Atat yard! Nag-asawa para lang makaharayo. Sobrang katoksi ka ng pamilya mo. Naisipan mong mag-asawa na lang kahit hindi mo kilala. Ano kang gawa sa ano? Pre, single ka? Single ka? Single, ikaw, single ka? Tara, mag-asawa kita! I understand your problem, but please make sure na nasa tamang pag-iisip ka, nasa tamang feelings ka, kaya ba yung ka makasawa, tapos majontis ka, tapos di mo mahal. Alam mo yun, you're angry right now, I understand. You're angry, you're stressed, you're everything in between. I understand. So here's what we're gonna do. What we're gonna do is buy a car, live in your car or van, invest in a van, make that van into a makeshift house. Buhay van. Magbuhay van ka na para kahit saan pwede ka. Hindi nga, totoo. Masarap magbuhay van. Oo nga. Doon ka mag-set up sa loob ng bahay van mo. Tapos, van life living. Like, if namamahalan ka sa pagrenta-renta kada buwan, hindi naman sa'yo yung lugar, maghulugan ka ng rento. Maghulugan ka ng chikot or sasakyan. There's no shame. There's nothing to be embarrassed about living in a van, living in a multicab, living in your car. Nothing to be embarrassed about. Yan ay kung ayaw mo rin magrenta. Kasi kapag nagre-renta ka kasi, parang binabayaran mo buwan-buwan na pwede mo namang maging sayo. Alam mo yun? Sa van pa, pwede ka pa mag-travel. Kahit saan, work from home ka, punta ka ng Boracay. Okay, sasakay sa Roro yung ano mo, multicab mo. You know, total may pera ka. Itong klase ng pamilya na to, hindi na to binibigyan. Alam mo yung ibalatim ulam, pagyakan lang yung mga gusto ko na magkaadahin kalugurin ng kwarto, kaya ikaw man breadwinner. Itim sura. Iibahon tim sura, haera sura. Like, OMG, that is unacceptable and unprofessional and unethical. Okay, so please, get out of there. Hinahinaya na pambalik at mga gamit nga diri mo ginagamit. Hinahinaya na pag declutter. Declutter yun! For sale! Rush! Decluttering! Hinahinaya na pag let go ang mga dagko nga gamit and everything. Igsalin lahi mo self and laptop and mga anonimo and mga nakakabuhi hai mo ng mga gamit. Okay? Like microphone, everything, headset, clothes. Live a minimalist life. And start earning money. That's what I'm talking about. Get out of there. I'm sorry. I'm not sorry about your family. They're not your responsibility anymore. I'm sorry. Masakit. Marinig sa akin yan. Pero yeah. I'm telling the truth. Anyway, 1:29 p.m. na. Yung mga umangkon, mga manghudni mo, diri mo ito responsibilidad, okay? Abis na kay... Duh. Iwas din na. Mag-usap tayo mamaya na high blood ako.
mag-usap tayo sa Telegram privately. Layers. We'll be back for more. So stay tuned lang dito sa Unmute with your ate DJ Senpai, only here at 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. We'll be back, so stay tuned.

0: Okay, so nagpapatago yung ngarin nga Mitch from downtown Tacloban City. Ate DJ Senpai, please taguala ang akong Telegram account. Nagpapakabuta bungol ako yan na ha akong partner. Naguupod kami pag ukoy tiniha Tacloban. Pero hasulodahan na duha ka tuig na realize ko nga grabe ya ka manipulative ngan seloso. Bisan la pag nagawas ako upodan akon mga katrabaho, ginaaway ako ngan ginbabalibag an akon mga gamit. Pag-uuli ko makalat na itbalay, masamok na hinduro damunduro an hugasan ngahin an akon mga bado damit inaadto na hagawas. Hanya na nga semana gintaplong ako niya kay nakit-an niya ang textan akon patod. Ini nga akon patod in babayi nga hinagsumbong ako ini ha akon patod about han nainanabo haamon. Iya ako gintaplong ngan ginkastigo. Nahadlok ako bumulos or bumaya kay nayakan niya magpapakamatay kung niya kung bayaan ako. Ate DJ Senpai, ihimoon ba talaga ito niya or gingagamit rin niya para makontrol ako kay kung nalakat na ako or ginyayak ng kuno hiya nga malakat na ako nga babayaan ko hiya. Naluhod din hiya nga hinagyayakan permi nga magbabago na hiya. Nahadlok na ako haiya nga hindi rin ako maaram kung mag-aano ako. Oh my God. Mitch, listen to me very carefully. Ang pananakot ng para hindi ka umalis ay isang ultimate form ng emotional abuse. Hindi mo responsibilidad ang kanyang mental health o ang kanyang mga actions. It pagpapamaul-ul haimo physically, red flag na ito. Ngandiri mo dapat ito ginpapalampas pa. Kasal mang kamo madiri, may anak mang kamo waray. Please, please, base haimo letter haakon. Please, prioritize your safety. Hinahinay ka nga, umaro, hinbulig haimo pamilya o ha mga pinagkakatiwalaan mga friends nga diri hiya maaram, nga diri hiya makasabot. Pag impake hinahinay na waray hiya, nga, or kunada man hiya, pagsuludhin mga bado, tulo ka bado la, kada adlaw, ipo na ito nga mga bado, nga ikadto haimo workplace ipatago la anay, or haimo friends ipatago la anay. Nga lakat na ikaw, please. Bisan nito ni imo balay, kay pwede man itong mahimungan yung pamaagi ha, susunod ng mga panahon. Pero for the meantime, physical abuse will only escalate and we don't know what will happen next. Safe shelter and your life matter most, sis. Please listen. Okay? At maniniha kasing-kasing kayo. I was not physically abused before when ako narcissistic na ex, but this happened to me. So I don't want this to happen even more na ma-escalate pa to the point na I won't hear from you anymore. Please, simba ko. Knock on wood. Okay, Mitch? Also, reply to me sa Instagram. Instagram sa Telegram. And I'll tell you more about the things, legal things that we can do about this, okay? Oras is 2:03 p.m. na minsan. See you next time. Tomorrow? Ay, tomorrow is Saturday. Oh my gosh, tomorrow is Saturday. Alright, see you next week. For the meantime, Mitch, mag-usap tayo ha. Yeah, sa Telegram. Mayroon tong legal matters, okay, na dapat ma-involve because this is already, ano, pagpa-blatter na ikaw, make sure na meron kang mga screenshots, meron kang mga picture, meron kang mga video evidences and everything else para magka-adahinihin na, may tawag gini, i-comment mo na. Magkakadainihin kaso laban na iya. Please prioritize yourselves. I'm not just talking about Mitch. I'm talking about everyone who is in an abusive relationship right now. If it's not making you happy and if it's making you feel the worst, traumatized, and everything else, leave immediately. You don't deserve this, okay? Alright? Once again, domo arigato gozaimasu minasan. Mag-ingat kayo palagi. Unahin ang sarili. And sayonara. This has been your ate DJ Senpai for Unmute. Dito lamang po yan sa istasyon na kung saan ikaw ay
1: sikat!
0: 104.7 Dream Radio, the city's best FM station.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumisan.

umiyak ka na naman. Sabi ko na nga, be. Paulit-ulit na lang. Sige, ah.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy, stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Philippine Standard Time, it is now 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Muling pinagtibay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney ang kanilang pangako na tapusin ang negosasyon para sa Philippine-Canada Free Trade Agreement or FTA bago matapos ang taon. Sa kanilang pulong sa Vancouver, Canada, sinabi ni Pangulong Marcos na layunin din ng dalawang bansa na palakasin ang kalakalan, labanan ang economic coercion at bumuo ng mas matatag na supply chain. Kabilang sa pangunahing inaangkat ng Canada mula sa Pilipinas ang electronics at makinarya, habang mineral ores, karne, cereal, aerospace parts at pataba naman ang ilan sa pangunahing iniluluwas nito sa Pilipinas. Nagsimula ang formal na negosasyon para sa bilateral FTA noong huling bahagi ng 2025. Patuloy rin ang pag-uusap para sa isang ASEAN-Canada Free Trade Agreement. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Susunod na ang Dream 20 Weekly Top 20 Countdown. Magandang hapon, Dream Kada!

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim ko, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalete. Today,

0: Dream Radio Time. It is now 5:51.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabii?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Philippine Standard Time, it is now 5:54. Narito ang ating Dream Balita. Mga mosyon at opening statements mula muna ang tatalakayin sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6 ayon kay House Prosecutor Representative Joel Chua. Sinabi ni Chua na sa ikalawang araw pa inaasahang sisimulan ang presentasyon ng mga ebidensya at mga testigo matapos maresolba ang mga isyung pangproseso. Kabilang sa mga nakabinbing mosyon ang pagpayag sa sabayang paglahok ng public at private prosecutors at ang pagbubukas ng silyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue or BIR na naglalaman umano ng tax records ni Duterte at ng kanyang asawa. Kung maaalala, pumayag ang depensa na buksan ko ito kung isasagawa sa executive session. Ayon kay Chua, humaba rin ang pre-trial conference dahil iginiit ng depensa na hiwa-hiwalay na markahan ang mahigit 4,000 na dokumentong gagamiting ebidensya. Nakatagdang magsimula ang impeachment trial sa July 6 at inaasahang tatagal ng humigit kumulang 3 buwan. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada!

0: Dream Radio time. It is now 5:59.
1: Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang pala.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha late.

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes, sa Latinet lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499. O hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today's

0: Dream Radio Time. It is now 7:57.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kau ba na to karon si Tatay Antonio? Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended na ko ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.